Lapuana pornang litum, kang du kardom aluna jai mek, ang denga long pen, ason son alun, arjik long tanglo. Lake akashwani, dipu. Aduntu ne lilam te, puajai mek, ang denga long pen, sunali ling pi ketana lang lilam te, arjik senang.

nang pusinon rutinon kang tang tayuk serwurong ayang bangki ku kaserelang bangkang ting bangki.

0: education degree ke donang po hok lo degree dolo polo tang te ili mane pini government abo ranks ta me chujok donang po lapen long lok te long lok lo ko pai me sen polo te long lok lo long lok te me sen lo sita non lo makai din anutin ta chini glo je government asa kori council asa kori puno state level asa kori puno abo rank puno ke long sung pik la si la chiki lok le dedra kapre kapre ka son arlo su sumar tum ta ka chukle ma var sai do pik lo kapre kapre ka charli lo ka charli pen abat sita ko pi ka chukle ma son do pik therang ke thak kibu ke roy puno avar sai do o la si lo ka charli pen abat sita la hai charli bon si metha ke a charja pa phan akerap du la pen te emethang jong si select le dai lo polote emethang a akeng a charja bi phanta to war do sita emethang jong si select rong polote ajat ta mane ka chokle ma var sai sita to war lang klang kle lo la si arlo so somara tum ta non lo makaya din ke supin su tum ateng pule pu dat sita henone arlo so somar ni limethang jung jung pen amata ka charli a hien pono la pusi charli pon ek bom lo la pente ena an charli bom a hut ta me ason ason choklem choklem pen si la pu charli ek bom lo la pente avar sai ta me churi pon ek bom si la pusi choklem ek bom lo la pente charli ek bom lo
1: sar tularam teron alang li la ke me section long match a subject se alang li than po ase non alang li pensi chu chu pup padu kon po la se sir nali phan ke ching sinang kal ju ponji ke la lo arlo so so mara tum kachan li hin ke thek ji mate ka ching thur je phan ko so na bi di pensi a por chi pinang ji la so putha nang li hin pen kachini an than po le ta sa
2: kardom a choro lo nang li nili phan la so opportunity nang ki pi pon apot nili ke thanda mi alam the ke lapu hen lo ba ini tu ma long ke akimang akithe donang ji la ke ili imina jong jong da chichini lo akimang akithe polote isi ke don nom kachi hu IAS IPS mate doctor engineer ba aning hang atum ke non lom ke politician da do in social media influencer da do lasi lason isi akemang akithe donang ji non nili pudam thui arniwang ki claim asaya long inut aw supi apor koson si kachi pinang ji ma apor kachi pinang ji a ke lada alangli ingwai ponang po koson asai ma asai asai akithe pulote apor po nangi asai akibi pulote apor asapso pamtame jumchet po laso along alang apor ki pi abang asai ating pensi apor pinang ji non ason ilitum jirpo jirpi towar chetong lok polote ili sai doko polote lam chingki rong chethan rong polote ili sai chiteng ne detpo apora bang ili lapusi padam bom polasi lasso along ke ili apora bang chipi paminang ji lapen apor ka chipi bang kodai ta ining along donang po neli ki claim ni asai dolang non kam ki claim asai ahin ako neli si alam thepu ponji kam ki claim asai da ili tum ingwai nang ji koson akam asai ma ili tum chin le je aro so mara tum hem hem ta kam asai do o life long ta ili tum kachali ahin polong nan ta me asai ki claim nei do o lasi asai kam ki claim asai hin ili tum ingwai pa mi nang ji laso along ili tum minang an alam the ke punam etlo polote kam ahin ili tum first priority pinang ji gopi asai ki claim ji si ili tum ban akime ke wan ji ma ili tum akam ki claim asai do u non ili tum pudam et do polote social media adun a peer the mina social media hin ben ili tum akime ta do akhe no ta do ili tum social media along ta me akime sen sen nong nam ki wan a influencer punon ba ili tum long da minang an rd ki do atum lahai tumalong ini tum langdun si charli dunang ji.

0: kan ki mia her jumik kachipia berta la penan parata asona sando piglan
1: ente ko son la pachini po kodar lo ka homri dam nang ji ke
0: la dak lo akashwani di phua long lo mina jong se dam de pulote mobile number 9476880085 kalite 91010 08242 along le chinki je than ba prang da chok ji
1: ba our sai ki meta nilita cho endonang silang
0: wang ignoi la da ka shoni di phua long

0: Gri, lapu Don Bosco, jir song song nat pan se dam nang ji, lapian nili beha be parke klem lake, rong khelan, la non market ki mi piren teron, complex along se non nili, dukan tak se do, nili ke klem lake, ke roi kang tip se klem bom.
1: Kalang di, churu parlo, tang te nang li kulat kang pupon, do pu nang li non chitan pon, tang te labang so kulat nang li kupuson ben si, ke pang cheng pon iklo, chitaning jima.
0: Nili kapang cheng cheng ke nili metang ahok pen pen chetana pot nili metang kawe de dabang ahem tun pen pot amasi bor ipon lo ining kamatha pen asaba sa pen seta cheng tur pon si kemi bu la si nili misin ihum chenam si halasut chohang don ladak kosane council long misin pipi bu amasi block long pen chohang don amala bang so misin si pen si nili cheng ilo
1: kalang di tangti nang li ke klem long pen ke pang ching pon ching nang li kang ti pa hin si nang li pang ching pon kalang di
0: no kalang ni li kang tip me thang training putakali ahok pen chetan pon hala so training putadak itum karbiang long ke avelang so server fel pusita hala so hudla mohila sumiti pudo dak join torong pi hama theng no long la dak si kado ka ve tum stala po ka charli dam seta ili a chance ave athe mahala so paper kang tip se thanji se tai li ke dubok paper da chonam dun mobe charli dun mobe apeta ve lapen hada ke than sita than ge than ta moni dolo pot mane hasun misin da komre la person misin ke odon ja chance ve bon se tai me thang chibor inang ji pu ka ma tha ben la bangso ing ton te de pen se pinyar ni la pan ching tor don igla
1: choro parlo tang te ili tum beha paper claim je phan kwan ki claim pon kabor inang ji anso se paprang dun je phan
0: la hello muso nanang ankar ju han la kenang sor nai lo etum beha paper ke claim pulote la dak eme thang e od edur anasi akenang sor pipan ma pulotang te kamatha ingching mon nang ji kamatha chelar voi ve da nang ji ingthik dut nang ji bang phan kang ki mesen nang ji bang phan ke deng mesen nang ji la pen thek the det pusita ka chuning ri dun pen si chethan nun pe min nang ji la pen isia kam klem lo tang te nang chun chetik pleng pletik ke klem ji phan si bor in nang ji alle ge dohta do ji alle ka ve hota do ji bon si ta itum ke klem bang ining si paning ding nang ji la han la
1: kalang di tang ti nang lison tak thak be ha be par klem ji ning hang tum puliti sike ke endun ji la son akenang sodoma
0: akenang so do person lo seke ki envek nang ji bosita nili methang ke claim a sai na nang cha than lo bete ni ke seke de endon de hala so pen ta sita isya ke mang do so ar lo atum pulote ke roi kang ti ki phir ke thak theklote methang a chora phan a somara phan donra poriala phan sita chera pon long po ko an se hema sor phan cho hang don po ma e hema sor akiri karlan ke hema phan long po lasi sorlo tum polote lai thek nang ji pomasi training avisita eme thang ka bor ido lote mane chunji lapen hala thek mu chota tum long ka cholang don ka chorju don pusita mane hala sohot ke nili tum hot ke la pson athai ve bon sita non ke la son si karju athai ta do ka charli athai ta do lase seki ng pulote nili tum sita non ke seke ke pipo nili government along sita register telam de lo la pen certificate diploma sita nili pion la se aning kan bang sita nili komchet pen sita than pon la pen la person chepang room pet pen nang hang lo te nili mane lam sam pen sita ke than dun nili chi sik la pen than nun bom lo prang prang pen ta
1: choro parlo tang ti nang li non het jong che than pon nang li sorkar long pen sami register dun pu tang ti la person tak thak bihar bepar ke claim tum bang du par pi ma mi tum ke register dun de la person ta do tang ti register dun ji pute kopi ke claim pon akenang sot lo
0: la bang se akenang sot lo athema government lo ta ili iri isi anupak son he isi akolom son lo mane si ti odong so lalo po klem ta paret po sita mane ake choka vida je than lo pulote isi ari si mason dolote mohala tum lon cho hang don nom ke lai facility ta dopi non ke joy pick misin cho hang don ta nang certificate dolote mane long joy ke ma jok arling the long ta nang certificate sin hang pa prang ji la so po si ne hasut karbiang long ke avelang so server fel tum do mo pen ne than lo mahila sumiti tum do pen separate la po methang registration po ke ne li derla la si non ne li methang la an thang thek the pusita ne li branch mane chingdak olo chuki hala দায়িত্ব

0: la tom pan ke chong thui don me po tom ase munit tom ke lang rap se tanang me sena order dor pen ke do dom ke munit tom pa sik sak se
1: kalang di tang ti nang li la hai be ha be par ke klem gi nang li aprang pen se nang li ning ke hang la puso no ma
0: oh kalang la nining ke hang ge la son la prang pen tan li duk pi ke hem pen si ke wang son la thema rong ke an ke cholong bon se ta tang ka ma ha ve an pen ka charli anat aprang ke ke pene samelang so ta dok maka ta english ko rabe la bang asabo arnam ne phantelan nang pichet mane hedi thek thep sita mane kapura sahos po bang he angthin po bang the mane jano ne english ko ke dunji ne bihek pen ta me bang hem ta me do dunji pula so adi phu ke bang bihek lang ne ke bang amasi ne di phu ke bang pen ma se la so ke mang ne thang ta li ni purial phanta ne ni joini pen ni purial nijir po nijir pi atum ta nang ke thek do do nang po amasi ne aprang pen ta la pu ke roi ki bu aprang pen ta ne aprang ge holla pata velo check se ke so sita pini ar ni ne to ma ke klem ke dam ke ona mata haki doyan rongjang phong rong chengri kotei angton sita nituma sim si suitar ke bu kotei ta la non retire tang officer tumange non da ching choi bom lang pini tumi an sita non ta nang order ba claim bom la pipon ma plo tang te non ta ke claim tum ge du sita aban pu ri det ma te munit tum ke la so aning nang ching sam ke claim pi pa me la son he di la so long la be par ke claim long kamatha ke mi da donang ji ining ta keng sen nang ji munit ta phanta ka receipt mane kedeng me sen nang ji la son jo la si la be par ke claim long sita mane la so ka pangwi don nang so he di I me thang ka charli ponang ji do o
1: thang ti inu jong si be par ba be ti be har claim jining hang ro ti kwan alang li ki chapa duk mate ki thek la son do nang ji ma ka charli bs ta me
0: ka charli pule pudam lo potang te tin li ke ka charli ke ave pin la se munit tum ke aning hang nang ji aning hang nang ji la pen ka chepa do phan aning hang nang ji la pen ka chire dun economics la haya ahina nata charli do nang ji nang thek the ne por hi ave pura do joy nang ne nang kamatha mane pangching pen claim lo te e tum bepar be ha hen lo ka ching thor na la matro ke roi kang tim nat kali ne roi thek lo pomasi la than chot po phan kali aka preka preka kam sita claim me ni lige aka mang deng bang ni phu bang ka parting prapo pipon ma plang te ekene la prangalam penang an november december lam to prang te school fees pe nepo tangka maha ve mate hala sohut pulate ne lige la son la pukalilo la non nang ne aholote jam jeli la hai si ka selam pensi ne jorpon po isi nang ne te isi mani isi mang lok nang ne ke klem bang sita mani pathir nang po non ne choita roi pon bom po ani bang choi nang roi verbi mate an ke hala nang asare bong nang pon po ha birik asar nang ponpo la pen hal mir non lomge munit tum reset sat ma jok tak ake joy cho hang bang bi aposi nang duk vok bang seta selet le pote itum non appear theke ke reng thai joy u aprang ni tum hot pen ka pang cheng ke thang ta bi ni ke sakai sita bi bang don basko non gala so munit bepar ke klem nan ke skuti gari pen lo aprang ni ke klem hot ke la so munit cycle pen bek pon ba amala don baskong den lo apian puke dang marak da hala sun ni phan nang ke pi roi pilo ska pho ska pho pen sin ni hon ni dum chen nang be se pi ni ar ni ni ng hang ling en long lo cho long lo klem long lo do long lo pi pon ma pati in ning chi pan ning ding pho long o har ni ta do ji a ve de dar ni ta do ji ha ma ne ke nang chong thui kang de ta do ji nang la so nang chong thui det pra hala phan nang ing chek nang ne athe ma la bang mo to war nang phang ho det pho la si hala nang phan le nang chong thui si ta nang bang nang ning chi ber het nang kipudo na bang ede bang arjang je da nang po dukan ke do bepar ke claim pole ti ining ding o nang ji palam la la
1: tang te nang li pini arnian beha bepar ke claim long pen nang li sarkar long pen besami lapson akira lapson long pon loma
0: la so lam bang se ne le kai ta cha than ba ne phan nang chi ni ne bang ta ve an ta ne la son lo ke ding je je pini arnian ta ne phan mane cho hangdam sitane nang pipe ne un anke ni charge up ji ni join ei pe ni kidu kelak e dondo ni phan ba non da bang pli bang ner ke pa sta phan ke ni rapon del no hem ton pan ning kan si kali la ke roi tom pan ta mane chi thak rap del pa cho man aning pang sam del lo an pa la tom ning kan si hini kali ning kan kre pho ning kan ke ban an lo na do do pinya ni ta ni ne hem sorta we sita ni ning kidu ke di kar bi tum

0: kacheng hon kuson ma pu kamatha damla bangdo pinyar ni ni phananglang tu pali ni ge chok tanglo ne pinyar ni ne la soch padok pa ne hem do mi chil lo arwe li le chil hem long lo ni so po bhane adon tin hem phole ka sukang thi dukan thi bikang kok bok komai me ong po mane long thai bi ong po bang hem sok eng rap dam po ajat po akko che wang thu po ni ladak anarlo ta tidu po second hand na son lo bang pe choi nang kerak la ining ding nangi pu pen ne pu hor ki jona mundi ta nang roi ji ake mi sena mundi ta nang roi ji nem su hak ta nang roi ji chok et ta nang roi ji ining ki chipa ning ding ale pini ne ma jok long cho hang he sita ni hem do me chilo ni so po ta aman long lo ni ta ni man long lo ni mun pi ta aman long lo pini ani lam nang ga chethan non ka chipa du ga le non ge ko an ne kare mi la so pa si ne kaning je idam ke la hen lo ing thin chi pi ik nang ne ano tin ta ki duk de tum han ke rab ji la pen ka paching tur ji han claim nang ji la pen ano tin na ani marli apai marli tum la bang che rab nang ji an ke tum ching tur po non ke rong khelan ta parok tum si ke ong komalo nang ke tod dun lun bang ge do ma jok ta we ni birla ta claim nam lo ha dak ta nang pathir do nam bang we an ke ne ta inuvet ma te di ni me thang ge chi ri ni sopo ni hemasor kithi ko an lo e bihegla class 7 wala ne mithang da thengnang ji abc thengnang ipu sopo class 7 ho sini ako open school kichi don tu ne bepa bihar ke kleman ke ne 1 2 3 ke ne thengnang ji ko ne hadak dun pe ne dak don basko dun mitik an la an da ne klem lang sar primar don basko sini mitik final ako ki pi don tu class 10 regular don se la se anning ki ding donang la pian do kok tenang pa pina aning ke mi penang pipe te chok sita nang pipe sita ni me thang char jab ji po ba matha nang ji lalo
1: choro par lo tang te ki ong dung tum ke penang an beha be par ke klem along chipa ok dun la pu son ta mili tum thek pon long lo tang te la so ke klem along ko ana le du
0: be pa behar at atum long ke chipa ok dun ke chelang dun la ke alle ke don nei akam lo alle ke don nei akam lo non itum dipua along itum thek long lo chetlang dam eti ning chiduk pe eme thang aperi si bang along ke nam dam eme thang aperi non bang ke bozar sor ning ri sel lo ke roy bang ape pipon ma ni chipin da kara nang nang sita bang ka do vidani phanang nang chinilo rong khelan ruslin tok bipi baido mane pulote bozarang bong sita ni phan nang pi pipon ma ni ke klem thi ba pot hala tum nang ke pi phere re dalo la si bepar beha ke klem ke ki judlut ka lilo bepar behar ke klem elo ke mene bang hukum tar jok plot nang me thang pen sita nang hem do kok ta nang ne aprang ke chepa do cheng la solo ne hem tor tia rong e rong do la so tor tia rong tan ke akwan hazar ne long ilo ne ning ka ne si asar lok ka chojor si ne priya suki kar i ong ke chonam do hala sut 15,000 15,000 ta asar pasi long rong lo long lok lo ke sele li polo ne ke chepa do ko polo aga la kapre ga income ga kapre gri pon long lo ehem hom por ti panda chiri pon long ehem a panda chiri pon long non pinya ni ni la puklem chot men le ni hem nang lang la te muni tu mang hu ha kala se palhan ta la an hem ar we li le do don long ne kithi hot ke fall ceiling nang ji bang nang ki dun ekdam thek long pa men ni pini ni nga hanga teng long lo padrum return etach nang long yat lo hem long alo ante kon nat pan lo ni ni me thanga ka mai pen si ke long lo la si chu akhanang ne e me thang char jam nang po ba
1: choro parlo tang di ili tum ta me thek pon long nono mat ke bepar behar ke klem akinang son ki ong dung ke kupi lo nang li than pa chini ji ma
0: o bepar beha he bepar beha ke klem ke nono mat ke cho jor cholang nat ke achata dake dam sai athema munita nang chan bomlo munita tum tangka maha ke do choklem rok rakang selama ti di la so pasi non ma la han ke jor tum sita me kene jor vet do vet lote la tum ta ali do po la pen ke roi ki atum sita ajadal anad leklem sita non ma ke bepa behara na to ke ali ki do sai di lo non son ke roi kang ti banna sita ange non ki fashion pata do fashion bang apirthe da nang thek bom chikerla bom lo nang thek bom lo la so par la fashion hai hui ke roi polati epak paka choi si non ni tum suri hini farokre pho ni tum epak long ke la si la son tak tak si thek pon bom po men men ke thek thelo mati di epak choi ke roi non

lapana por renka ing dipila pen horen tok bigilun alun jethak ajulong tanglo laki akashpani guwahati mahabahu lun jethak ang den kajulong bom laki

Piniga porcho itang lola si akas mani gua hati mahabahu karbing ting penal pansi kang toniklo. Penable putara porting penci tong tiklo nang dumi thakmi kurbang tu.

Lapo na pornag lito. Di masalir miya lo ng denga lang pen, ason son na lun, arju lang tanglo. Lasi piniki aporta chok ik tanglo apot si. Di masalir miya lun, kirot ka parju ang denga la pan si, kirot kang tonig lo. Nang litum jay me karju lang bom laki akaswani di pupen. Radio karju kaching honarat. Tang de jame kangkung panadun thu. Boro lirmialun arjuk sinang. Pinila bangso jame kang dengalong pen. Kecheng sialun lake. Sulen swargyari lapen. Khansiri ramchiari. Alang litum pen kilun alun arjuk sinang. Alun alam thei lake. Bovi swangkhor hajwa. Pula bangso lun.

Lapo na pordang lito. Pinirong rupa dyan may kang dengalong pen. Munit la pen. Ing narang bong ke charvo aputak. Pronopterang Deputy Conservator of Forest la pen. Hutbang la ke Prudip Rongphar. Alang itong bahini ang bong. Chihu chiput alam jir arjik long tanglo. Nala tum jay may karjilong bong la ke Akaswani Dipru pen. Tang te adun tu pinia sardam te arjuk sina. Pinia sardam te la ke diring a bay, pay ta pupe, pota pupe, mate ang teka via sai. Lam te ke man la ke ahodi si diring pu inut amunit, bay perem tek, pura munit atum chetoy dam horlo. Lasi inuta munita aning kedok alusu aning padok jipura diring along bay ka perem chitoy damlo. Bay perem teda pi alusu abangke munita pan aning kedok jikali amen amunta parnuni dedlo. Bay ki pipen thang nat ang thek mate ak prekta avidedlo. Iso nasay klem ded pen thang nat ang thek kavi apansi kipudamalam the. Lasi sarpalam thelo. Diringa bay, peita pupe, pota pupe, mate ang theka viasai. Piniya saram theke lapan velo.

phang mi bai ki chan tu mi ching don bang tang mi lu bu lan ta bang pong mi ni ni lang ta u ni hang ni yang pen mon ri chu ki bang ki bang pong mi kang siri thang phang mi kang siri thang Si bang na nam paru an taron san di alam. Si bang na mai lon.

Non hajon ang litum. Sudar ling ling pen kilun, ar jang ke plang alun, maranga jir pen, ar juglong tanglo. Adun tholun laki, bong ke plang alun. Labang solun kilun jabang, sorot bi. Totang te ar jug sinang.

0: Tak LIC Difu branch se tame la sob thak ingpu kangtung tum doik pote tak se tame phang milo
1: osamartum bang ke kon arta pen sikang pu pon iklong la ke hai
0: osamartum ke pudamet pulote amahang ke thek ani tet penote thapon milo na sona plan ta dol nal tum osomara phan pulote non amahang thek lo pen inke mo nal tum la ke pacharli phan pu panongra non pen thap tu nang po inke arta krener cap an han nahala suhut tangka kenang doji people doji pulote hala suhut ang tan ke chal duni phan tangka isi kenang sod doji nalo doji pote non nali tum matham tame eli tum MBBS mate engineering mate kapre kapre field long se tamil tum toy dunji usomar pulote tangka ke kenang sod lo isi langdami nail tum piniarni MBBS long nail tum charli dunji pulote ki jumnai ta lagi sipen laghi niang bong ni kani sek long college long nail tum admission fee ba angton a feel tum tunang koi pulote la so tangka jong se ili tum non benchi six se pulote mo ha arta li rogan mang pulote ili tum pilo vinang ke ili tum bank pen choram nang ko mate donra pen choram nang ko mate ili tum long le phelang se tami bondhok ba che jornang ko ga sotang le rok ta hai la si la so pen che pa joi pulote la arta ki jum pen mate amhang thek phit pen jong se ili tum thapi dun pulote hala so ningan krener cap ke lian lo pote si tangka isi ke chepang room do po hala so tangka pen ili tum kerap long po ba na li tum choram jok plot po ba usomata pa charli long po ya so phansi ke cheng la usomara mahang thek pen se thabdun phitte me parpo
1: me piglom lo ke hai arleng sartum bang pa du si kon arta an bak pen si kang pu pon long lo
0: oh arleng ke sartum han da ingpu me ingpu no pu pe lalo 65 an ke pinyar ni ke ingpu me 65 arta mate toxi kebra pho la se la an arta an ke pangcheng dun me ke der nai pusta me lalo tame un an ke prab jinte messenger pipoma arta ong olo pulote hala premium mate nil tumla tanka adorba insurance adorba ke soda nase arta ki jum husse la thabdunang ji insurance po hormu banke arta nang batong adorta nang batong po
1: kala
0: se benan tun chin dekta hai mani kase na than na
1: me pegalam la banke puthot nangli phanar ju thing la amon nangli than pon agent pu ase insurance agent ka chiman ji phan copy bi se kenang sot lo la pen lo charli ang ding sita me kwanang deng ka charli se kenang sot lo
0: insurance agent ke maduta ninghang pulote nang mandun me bante isi awar saike me pusini lipudam ji pipon ma dakke nangli mina jungjung nangli chepaduk pen nangli dak income source isi chelong po la si nangli jong si 18 years mate arta greener cap jong si nangli arta lo la pen nangli ke charli yang deng sitami metric ang deng ke undun lo pote nangli insurance agent ke nangli chemanun lo tame nangli la so chemani phan tame si license nangli chepalong nang ji ke la so license phan ke nangli isi exam tok nei la ke so exam mang ke nangli online exam lo kontai si vet nang lo kang ni nei kontai siang bon nangli dak 50 questions do po 50 marks song bon nangli 15 marks nangli chepalong nang po nalate nangli paspo pasto tenang li dak license ang long po license jong sinang li long lo po tenang li ke claim phan ke nang li claim long lo nang li no hok pens ta minang li business one long lo ma insurance pang pu long lo munit tom phan
1: tang te ki hai sat lang ke kona tong ke tok dam ik nang ji ne
0: oh sat lang bang ke la ejena sat lang bang ke dak out pen ke difu ta bibi ta oi phis ta me kete bok nai permanent center mate kai matta la so satlang tok dam ji awar sai ke do ke dimapur ke bok nai ke el tu mane dimapur lo
1: dipu tom han ka te bok nai
0: ah dipu tom han te bok nai ke ahot adak pen dipu long ta bibi an ta me non amat ke dak thir klong is ya center avela dipu long mat ke na se thir klong is permanent satlang ki pg ya thai ke non mat ke dimapur il thani te bok nai dimapur lo
1: choro par pik la ke hai tang te non puthat lam thei nang li phanang kar ji pon ji bang ke la puhen lo insurance ki claim di matang de insurance joma tang det pen

0: Oh, apor kichok hut
1: Ừ.
0: ki claim ji matang te insurance kang pu bang pu chewa ju lo pulo tang te la ha insurance ki claim ji ma te ka che palong ji phan copy pi lo claim nei ji ke la so ron atang pu thak na li than pon ik tha
1: Mi pinglo so question na kar ju kenang li pipon ma da ilitum arat ilitum kar binglo arat ke penang an na tum ke insurance bang e thabun det po sita mi claim ma te la ka che long ning atang ka bang ke nang ching thu me ke de ti la si la dak bang ke customer tum mate ke thab don me ka tum ke claim me nang ji aprang si bang ke ko ma long se thab don ma halal ha phan pachini nang po je nili hem madu ke tha veg bang sita me che boy ju pus tame pachini nang po than pachini nang po la ta prab jin pen si thani nil tum long aron mang ke la lom nil tum pulam le insurance aron long ke la pulo je nang li che boy det pen 90 days mate chekli on thom ang bong ke che boy ju lo ke tha ve amne che boy ju lo pu bang pachini dun veg nei na li ne si thab dun ma pachini veg nei la pen der chat pulote application hai pinang kok po nasi un an ke prabjin pen nang litum la ke tha veg mang che boy ju pu bang ke pachini veg no po hoy tu agent phanse tame kalite da office long wang tame pachini veg nei na la la dat puthot nang litum agent phan pachini lo pote agent atum nal to han ke nang sot a documents nal tum phan nang hang po nang ripo ke cheng se documents ke nang sot ke gopi lo pulote la death certificate lo kithi ve proof isi nai mate de la se death certificate bang ke nang sot ke cheng si la se nang hang po la dat pen pulote ma lo nominee ke nominee mane alang li ke pekkan ke thave bang kuma si la sotang ka deng do ning ma adon la la si la ban bang ke fas alang li si documents hai pidunang po alang li documents plot alang li nominee adon la bang pen card punon aadhar punon bank passbook punon la hai bang pidunang po la pen jong si kisu che lang ben si ka che voi plot la hai documents ta bivet nang po eli tum pilo eli tum ke la kisu che lang ta penana long thek dun long je ilitum ke kisu che lang documents ha me an ke pi hu thor dun lab ba pi dun lab titi ta la son mang ke winang ne pi pon ma la haya documents ke mu hala insurance ke claim mate ke so tanga insurance tanga ke che pa long ji hot ke nang kok ta hai ba nang kok ji la so pa si la haya aka gos mate la haya kisu ke che lang allo sitame warnang ne la pen print dun nang ne lahai biwe tang ji niltum penang an nason long lo je hala niltum lahaya ka gos ke hanga hot ke muni na tum litum arjulo pulote nang than po je o lahai ke niltum thordun lab lo asi lahaya bang ke thordun de dat si ke meji pipa ma mo claim hot siksak dak po lahaya lo have pote si lahai bang ke padonang po lahai nang joma lab lo pote da office long nang thon lab lo pote lahaya ka gos lang po ke dak pen bang tangkamu ala adun lar mate nomini ala account lo palut po la hailo kosan se claim nei mangke
0: me pegalam lo ke hailo mangke adun thulam thinang ni phanar ju ponte eklang la ke LIC mate insurance sector along chokamar awar sai mate job apu tha than pachini pon ekjima
1: nali la nar ju pot choro par lo pipon ma non ilitum langdam pote carbing long jong si langdam pote ilitum oreng awar sai ke dure peglang posini lipui penangan dak ke Charlie mate graduate ang deng ta che paun dun lo wai pits tame penan tum ke orenga war sai chelong ne dulasi lason non dak ke Charlie do tum han isia war sai ke me bang ke dak LIC long insurance advisor mate insurance agent war sai pipon lo dak lasi nil tum long hini ke thomas kim do ke chengsi ke isi dulo LIC pulong ni lika prek bang chin des tame LIC long bang nil tum hini a scheme do isi bang e pulo RCA mate rural carrier agent pulote la dak ili tum ke rural mate area phan ke isi awar sai ki pime do de madu sitame nali metric pass tanglo pote dak insurance nanglo dun mela lapen insurance agent nang ludun lo pote stipend mate isi da office pen achi clear no isi 5000 se tamil tuma da pipon po la se 5000 pipon po plus ala